lang la sagu chegu te jalka thoba tang lang ge jalung nam chob nyam jor jeng ge se gi chor phe pa gap pu chori nga ta rong chang la lin jeng ro gu yo be chi na ne ga ran ne se phe wan song pa je bong zu bo bon no ji je mang go me hla se jor kong la sa re chan ne phe jer gi ba tang bon no nam pen sen gan zam je jen ma se ne ran ne se phe ba dao le wo chu san ba lang ge se pa me long le kan se bong ba nyam phe jer sa da to ne sa yang lang wo na bo yo ren ze ji ya Tene mango mi lhase choro kongka kuma lhaya kalong tar gona mai yortan chongne longo samsam lhasam rangto nguyo dhja mnyo wa xelta ngumi tamsa donka mambo chan la papyang.

0: Rodong yin la yinpin gyache hyordon zhapa na. Teta masipa lhase chore jangar perga chemne tarong tsangla sumpa lamar to horlang sabgu gyabka sole nambar gyarwa gyarka tab. Tarong lankarpo la dhanje mangpo ndogwe nyungwa sache melong namka nga la rama matam na sogyo dhuta topchin tamchin ndartami. Nungla sabdan darwa chita tarong chorja ta chukhyo sagu gongne dema tata tarong tsangla apem. Tarong bonbon chotong somchin yimchong cherwa nangda yaw yopu dunsang. Mango mo lhase chore gozar pepda serwa nawa tuchar, luja baba namla zangin gokar thoma tata. Tarong bombu chi lhase ngay chanla pepa hiyanda zang, lachi chore chula tongchin jindra yuukhe serwa na. Mango mo lhase chore nga yar yungu tongchinpo meyde tam kyaunghe kheji yobbe nyung ang songne lun dhanra khe langso, om mana bimme hongshu.
1: La la la ya le lo gore, Ta la mo le ya ya le lo xe re ya Tang sam re nga ke go lo go re Tui te reng la xe ya mo le gong de ya Tang ne re tui sang song je dong chi Par ne re yo dao re la cho gong chi ya Wo ne re kan zho chi jong gong chi Tao ma ye jo re ya zho la go song ya

Chitang la go diao ya, son zha re ngar ma ya, no ngab go te ya. Te rang ni chong chin pa wong gong zhi, cho jia re san pu ya, nya nong go chi ya. Ma jiao re sa da yor ta go pe ya, cho jia re pa zar ya, jen da go cha ya. Chin zha wa nang sa pa la go me ya, tu ta ri pa zar ya, jia da go sa ya. Zar zhou re sa da jia la go ngam ya,

ki sene lase jor banan kane tomar yaba yin to kobra tsada dere wodo lin sam pang swa dang wodo tambo te sambo jara kadan ka toba la po ne chamar chu yin to ban ne satan de nje de ma ta da lumar tsaba nang ne tam ji durje lwa dang garo na bu ni ki jeni ta sun ne bu jor sa to jana jung bo de zi serwa so ju talang go po chate parwa na jor ka jana te sambo lu tambo gala tam ne sa na bu wo to mengun par be de du jor na re a ke chi ne gam de ro mar sin zu sa da ke yor de nga ren ro cho so ne xin na to bo sam je ma cha pa ke ye ne sun bu chu na ta ba ma ke ma zu pa tan chi xia de zhong su qian bu xia yo ba an tong de wu se sa da to pi jia bo de la po zhen sheng ge ji mi se ba zong qian bi se de zong chang ji ji ge ba zi dou ye dong wa zhong xia ji xia su se la se jiao de pei ge jiao la mo zhang bu xia la zhong ni ni wa sun ba na sa da ke po de po mo tong ne qiu gan yong wa yan yin se Po chori nga na langar ji sone yungle yen to yi chi ta sada ka yor to yungwa yen. Da na samsen jindang jinshe ayu ji yi chi. De nam je kecha chi cho sene dema ta ta sada potan pomo tsu de dung sada jarpo or hui. Sada jarpo yoji me na yaguri sene pochang ka nang da bu. To chenpa chi ne ngi sada ka so la le la de na to ju ji yu dangbo chu hiang tawar song ser. Jori nying dangbo hiang kerbo je pape, ba porba gang dang nying nipar hiang kerbo sam perpe, ba porba sam, nying sambar hiang kerbo nga zhou sam pape, ba porba nga zhou sam zhe. Nying je sada jarbo samlo gang da dang yang, zhan chou de kye chanmo hiang dao. Nga kod gyulung sepa tam hiang zhago yin nyam ne jori sada jarbo nda yin de yarbo ne, chiu je mang na jangra se, sa so ngoma gang ni yang. Mayin yung kong sada toyu ki yin zhwa sepa sada xiawa ngadra la chante lan da dar lan so. O mana bimeng hong shi.

0: Achin hile mai, mai yang sada gyarpu ka, tun jama xiu na enja yu se ne, ma ngomin lase chore tamin chopo ngak da yung hiang demle la chante, lenda tar langpa dao.
1: Ya, Shanghilin ji, tani le chinda xin long jiri zin ha, nga chu zangku jimi le chin no men ten ni, ling kesa gyarpu zhung li, ling ka sipi me long ke zhung che ti men ten ni si jin hi, chomi tita zin pa ga si hiu.

0: Loosha pi shpisul tui pechi lar kandai tungi talag mangsa shtambu tungu jib tani yo.
1: Dakali khunpaya ni cila, shatsi jashik ni na, Chungku sugundim tang nyotiv nyamchil hansukji chabtag shibar jigna. Chada gawar, Chungki sugundim lirik je darji yehtun chang, ajacha ngabja ngashik tang jangchung a ngasimba di, adawa kongma li abjachi a ni tig tang jangchung tigpa ni, adawa a ngahtamar ajachil chabkung sa ni ba tang. ngatu sarpi ton chang ab ja chi ani thik tang chang chung ab sha pha ni ada wa den temer pha ni kho chu lu thum ri cham thin a rang jin ab jin thin ngang che ri sin yo ti bi am gi chi lab jin thin ngang lag sa sin ba dang yin lag nam chang jig ni je ton chang chul yin lag nam chang ji ton chang ada wa kong ma tang da na char phar shung yo ma ni je no khu khu jig che jing ke li je nyar chung dang ke po ng ha jin ar tam bi ngang jin chung ta pa dang adig chi chue chil dang Maangil kurjig shi cil a jenche mepar tura shin yu. Sugundim lirig jia mangzhi riku la manzhug shi xe chir shin ba dang. Li shig li ni jia vzhichun chir shin ni. Li gu ye vzhigi ngun xe dun zhang a jia chi ya ni vzhig dang zhang chung a jie par yu. Sakri jing yu ni di na, khar dang a gui dang nab jie jia li gi jimbur dun zhang chun yung ni jar par shung wa dang. Khar jil sakri di par yi zu xe se jir yu. Zhe yung ni di na, Tawa zhig nzik chen xien gu zhig ba dang chab zhig de, se ji dang chumri shuk ni jie ni ba tun ba dang. Di ce zhiwi songdim kurshu la shtambi chul yar ji yungwe nan ba jin chung tab jin ba shi la.
0: Daka li kong ni pe ni zil, jitsi jachig nian jir gong mur, sota arwa mang shil kwan zhil jichib ju ji xa zhig pe di, sota arwa jie khar zhil chung jir, daman jib jibu fakhid bjechi yag nam tang de, nian dir gong mur njab gul pulu jib jil yo. Sota Arabji sotil shibbi jika mangbi nyamjil amagbi, nyendir Sota Arabji jesa raya targni bi, wujibu khali dhub jichig namtang kam babchig tukang la, larang njabgul pulu jibshil obatang. Sota Araba mangshil kwanjil jichib juji, tangdi njabgul nang, manarag mishchun pulu jibshil obari. Jisi jichig nyan, yaman khose dhigchi jindi zambi chasul nikhir zabshay nang wujigintzig di, parandil tang mamilag namchib jiti, Sota Arab sakung jig namtang tang, Nirjib dhikul la maghtun fshashil tng bsha piyo ba ting. Diya mingmin ning, abjibu fakhat abjichig namtung tsalu jibjilu ba ting. Asayang sota Arabji, Yemenji sacha mangpur kwaagul tng abjadang nikh zabsha siyo ba ting. Maghtun fshashil dedag na, sota Arabji nidi Yemen la kwaagul fshikhi chir tng war yalan lukpa shigin bari. Fshasi chachig nin, Pakistan fshandil bi, Pakistan tng sota Arab, Egypt, Turki ji, Khose tigchi chi sota Arab la mabtan jabgul shi par gortum tigpo tangwa ting. Jabgul terg chi mangchuk khami yubsi pa maasil, a mangchul a mangshib tigul ar torshig tangwa ting. Ngonsum zemil ngang abjechi jantam tang gali upi, jabgul terg tamar charchin me par chamchuk shi gibi galangshab tonyo jib jil yo.
1: Daka li khunpaya ni chila, chi jashchig nina, ayarin chi chi tu jekab adinchak ayon hankang ga chong yi, leja yi yi, Ayarin ji huar mozi chonggag lharing ar gu njabi tal dunbi charchin kagjig ari danglin si yo mo. Unjing ayarin ji dunbi charchin abzintag danglin si min datong sewu meji yo yo. Ayarin amag shugji nintin hazimla, huar mozi chonggag shugtun dung yinjil maalaga gu jabi jizang cangma, adanzin amagpun la sige masil, tixchul nambu shaji yinabshi xe yo.
0: Daka li kongnipi ni zil, cib jachig nin. Sarangul par khirtuk shungwa tarna. Yorub jay khonrik hiki, ari yerin la gonsun kondun shepi lamsul chamchuk shajin jikilab shishin u batting. Tertani yerin la nonghiv chatti, arasi nirji amangshi dhikulab dungdak shtangsib shtungsum juki pi alangshab toni u jibjiliyo. Tsi chachignin, yerin jay zungtung zilin sichi yi, yerin jay arasi nirji ab dhikulab dungdak shtungdulab shijimi, arasi jingv shajulab jingchung shpe jiray rirga shiji u jitting. Zilin sichi yi tatung, yirinji tigchi hong dirimjilu guarjam juru jibjilu yu.
1: Daka li khunda paya ni cila. Abjechi ya nipi yemi dhigintzigji cib jachig nina ni cila paya ni. Nipi yema samjara nga ligbi dhazang hu jibu tiye chokong se ngotong lho yu badang. Menghir jenlim dhukhuri matang jara samjir sorga war par yu badang. Ma jaji jabzhan harjin garsong chami da jiri yu. Donjian di na sani digi di cila cib jeninjir gongmu ni Tsir ge nian jie tu reng war tun ba shi yin xing. Zhe zeng di ne, ji bu ti ni ka ji di, yin men de jue bi lan wer de gu teng lu ba shi zhe le. Ni yu lu zheng, a zi o bi ya deng, e li te li ya su jie kem ni yong wi, a ni bi yin men bur chen shi ki, ji bu ti deng yin men war jie man de chung ge bje de, Арабши лаңчинта жүйді.

Re, dan nga zu ka hui da qi ma yung gong ge rga da ma yung gong ge to xiwa nang zin. Gir jik sang tun nup xe la ma jar ju che la, nga zam ni ngung gu gdang zha zhigi ju da ha jang gal che ge. Xia chum ji, gu par jang kwan la che bak ju san mo la. Un jang song shub yak hi na, rang gi rang la song shub xa ju dhari da.

Long chen tang zha jin zham jie, zhe dan jie, san kuan zhu gu nan ba, qi nan bi, gen kan me zeng a. Qi shi ni di da, zhong ying a long chen na nian chen na si qie bu le kong war gan chen lam jie. Zhu ni xing ji lam zeng xi bi, len chan la san bar gab si xie. Ngan jina len chan da ge, zhu m jik ba dang, hian zhun ba ren xin cho yin.

Tenaya modu de kwanga lu xie chune da chi tsabzun ki tsamchu de gyuwa, geda xindu chiwe lu xie, ni lhemi ki tsisim siya di sarona.

0: ne raba menkhab gyabye da gyagur ba ti khonglo yanga na zu ngoyong go che ge sija gyun shi den zu yin ji min ji raba bu go ya ja to ta de go do la
1: se se se
0: cham jim ti ji dang gi cham den ji si ma yin ba gui ge gyo bu yue ba do ne da di ji bu yue ba ani sam nyin gi gi la nyin ne di long de bu yo shi
1: an de sta ta je je
0: cham jim gi ne du ti lo ri shi gyun do zu labu yueba. Ana zuki lue ki goksun kya ta ti tuzu ki zhuedan dunje rimshin nyamgudu zhugu yue zan ta chemri ngungo ki kubdi lodar shi kyagu yor.
1: Ta, shi.
0: Ta chemri chibe ki tuzu shibin nalu liya kub gyab kyang nubu yor is.
1: Ta
0: che zan kari shugu ora isana nga zam ngungo ki kubdi gyab yana sangwa ta ngungo kub gyab na ma gyab le sangwe. Da kesi tukab yakshunne, tukyang songyang kangkyo sabkya che na songkyob ki nubadi tuyun togu yuwa riche songshala.
1: Lestatari. Tati ngunti nga nang zu tante chi chawaya tola ya dawa jubye kuwaan la ya kibdi gyabu yuwa che toks che songyo rwa. Tati songyo tu zala ya chi ta kashiya ga dawa jubye yuwa riz rwa. Ta dawa jubye yuwa sabra ta yukshu kib gyabu maa ri tati kuyo chi ta nubitong yaa yaakshu ku tuzu di yue shaa samjee maigebaa shaabi ni diye nga naa zungwa na xe na nung juu shiri shaa rirwa. Kaanyi suna chi kub di tuzu yuebi ni kanta maigebaa le keba di nubi yaa ga yue su.
0: Oo taa shaa.
1: Tata, masaya taa nga naa zu tangi kiraangi sung sung ri diye ngonti nga naa zu tashaa nga naa zu ming maangu shiga nung juu shiwa chukduwa. Kaare taa chemrim di jidangi champa chiga riye samjee nao waa samaa samjee aa taa chugu dung che dindee zidaka ligali taa chukuri chan doru taa champa chiga li raa kum chee maa tu mingaa diyangu maa raa champa riba saa kichinti shiigirwaa
0: taa shaa riya
1: doos chee chee nga naa zu di champa jibu chiga riye samjee nao waa mewa shaa diyangu ndi nung juu chiga shaa riduwaa tante chee nga naa zu chawaya tola inaari chee kewe sungyaa inaari taa tesu ina chee nga naa zu inchi minchi chee kimda ke tona chigwaya chari chartu riduwa la.
0: Taaraan rikiraan ke seti yaw shivu shi nasu. Tadi chibe ki ta rimko mingab gyaya koli ki mutru gana ni shu simbu yin. Ta sham ki lingshi di karisa na gana zu me tongda ki nonchu ki chashu kashi chi yan di sangyo nalu la yaw shivu chigwaya nasha.
1: Lesa, tadi igor kandishina.
0: Tadi gana zu tante ki tuigab di tuzi sawar wata.
1: Ori.
0: Tuyonga ta gungi tuzi ki jibu yae ki tsamdii zhi zhi yin tui zhamba.
1: Uglami
0: yin zhi gana zui juji maa laa ki nui shi di tui mangbu yue zhang. Da neto du mien kengchung du nyam si chi jik dang. Rang su su yorba, rang gara su yorba.
1: Ori.
0: Mien tsam xia ye so. Luk da mu tuin bie ki mien dian zui yin zhi zhi yue zhang. An tui nga nui zhu la mien kyun po bie ni zui yang yang tui guwa shi.
1: Ori.
0: Che zhang da neto mien zi rik bie ki chile ke wang ki gyun tong ki mien dian zui te ki xiam si ki nung zhun nam la tok zui nipu chi gui bie ten gui nang xia.
1: Da
0: tiesan chimrim ki gyachur ki mien karresana da di gyage toni shubi na fufan gama yao sikduwa. Da cawa jaya ki mien pichashana tui yixin anji fin sikduwa. Di dabu tui nyamdu dine dung nyingi mindus. Da tiesan gyundin ki chanmien mangchibe nanglo la ya tui yixin anji fin tui yuzan da tini nyamdu dungbi ina ane luburdu chimbe ki chinui nyambi. Nyinga chenpo yuwaris chi songsha.
1: Lesa, tata, tata nang kirangi songsungri gyaji sange chobo lingi yu tsui ne, te yinji michi to nang shi nang gugi kanya sange nga rang tsui chi, tachi nidu yu ne, mido nirab nang la ya chi, chanpo yim na, ya menga la chenji ya chi, ta kodi menga menpe ya chi, kier ki ta menga chunju dindir chi, ani men mangbu chi chegi duwa la.
0: Ta zhang shi la.
1: Ata men mangbu chi chegi ya, wata di seda gyobu gyobu chegi isi la.
0: Ao zhe.
1: Ani men barga nga dhe saya dhe dhe dhuwa.
0: Che sa.
1: Ta che sa, tari kiranga zung zung dhe, tan dhe ki di naa ki mien di nyi la cha xa wina, lakbar dung anzu ta, me shi dhe chi ku naan zu, chi le ki mien bai di nye yingir rwa. Yine ta su su yang chi, gyo gu cha ya zi du, kun zu za ne, mien lian ba ta, tu nyam du, ren nyi ge chi ta, dhuwa chi, mien zi cong ka ne, yang mien, o di ya bu du zi lab di nyu, di nye yin bu sa ya nyi ka yor rwa.

0: Mingar, Irenta, Pente Dembe, Tremuchin Yubmasi. Jin the Juki Betsi Sumninti, Uri Gesoki Tuki Dimkumajekong, Irena, Pargo Denechi Missi Chiyubashi.
1: Ursui getting empty kids, the Jubi Kiwan Sung Yonta, Jipin the Gujuki, Nichar the Captain Ne. Nishi Kong, Gugin Sibu Mibi, Lotte Tie, Shiji Nishu Chibi, Yarku Zuku, Nadi, Mingi. Rimgo tuibab denbu gyubat haan, di taan le nyinga mebi. Ngadi ti diwe chongkir, yar ku zi ki chongkir ki. Di yu ngongo ren xin ki chi tab, mebo so xin yu ji xe yubashi.
0: Zamli namxi jikzu ki nyechar kebra xebi, kola xebi tuzi ren xin ki namxi dakib sarju na ngunba xebar xigna. Talyo jinda juba ne jinda chungni bi para. Cagui xidi gyazu qime uishar gyu tu, cungyo ki chuse xindu toshu ki chuse du libyu yubashi. 대통령이 어아르니노 슈킨 팁세 치료 조신 유바 춘기 유바타 문바체나 진드 중니 바라 슈체 치슈라 리뷰시 디 콜라시비 벤조타 중캄마라 지소제라 슈킨 팁유타 서퀴 민자와라 템바덴교타 출로 튠베 년가 치료 조주인 바시
1: Gyakha Zhongyangwenkang ki nye cha, si zhe ki cha yinbe cha ne nyurub ki ki cha ki si zhe chang ne nyi nga turdaan ne. Gyakha nga tan chang chung nga lego par turdung gu denbe che yue ji kebja che yue bashi. Dine Gyakha Zhongyangwenkang ki nye don gami nyi zhe sum lu dawa nyiba ne sung, gi ga bo ting tang bu ti yin bashi. Gyakha Zhongyangwenkang ki nyin ti ra ta tong, di lu nur si lo khor zi ju bi rin kong tuan chan ti, gyakha nga tan chang chung nyi par si bi ngun zi che yue bashi. Singalinge, Konsa Li Tseng Nian Zhun Shu Ken Tengzu Ongye La Tan Zhu Ga Yin. Li Tseng Kien Kunan Ken Chiamba Sir La Shi. Tengge Nian Mu Tu, Ngan Tsu Chilam To Ku Ji Shu Bi, Li Tseng Shen Da Nam Sen Chu Na Shu. Di Tan Ni, Kiran Ki Su Jo Ding Yu.
2: Ba Si Gang Ki Zeng Ni Ang Da Di Shi Bi Ne, Gyu Ji Tun Yu Ta, Si Bi Shir Ki Che Jin Se Bu Tong Tu Bi, Lo De Bu Nang Chu.
3: Che Mu Tu Zan Ba, Cha Tang Nga Ji Nyung Zam Gyu Bi Ne, Di Tan Ni Ya Pian Do Yu Shi.
1: Di Tan Ni, Kiran Ki Si Bu O Tu Yu.
4: Hela zibe jiliya, kumbu kya bebe nina, cijin lo ki yung tuk zi.
2: Lega dudu zamba gangur shunbi na, lu jung yung wai ma cij, tando ya, langgurang gabi nizu le YouTube gerda.
1: Di ta ni, kirangi cha na yu.
2: Ki ni yiwa chi na, tungu yang gara pye zhu dung tu.
5: Gi gu chi chi lung zhu yang si chi na, di ta le pian do qin bu yo shi.
1: Di ta ni, tu ta namba gui du tu nang cha gui bi, cha wa si yin.
2: Lu jung ge gang lam, wang jang ge jun xin ge. Digugi kuryu ngarle yadu zhuzhi.
1: Di tangi zhunggu, nganzu changme nyamdu sungyong qi.